0: Hayi babalwa. Hayi. Qale izolo umamele inqubo yakho. Hayi iyatshisa. Iyababa. Ibaba njengobele pele. Nika 100 of the 100 babalwa nje. Thatha 100 ngabe ufake ngapha, thatha 100 ngabe ufake ngapha. Hayi iyababa inqubo yakho. Yo. Qomandi imamele namhlanje. Qondiso lo mangingakhomenti kwa ukhomenta tu. Andimamele. Mfundo apha ibhofolo. Danko.
1: Babalwa G, serving you your mid-morning cup of tea on True Experience.

0: sorry buti yami la ngicela ukukhuluma nawe man.
1: Yebo lesa.
0: Iyazi ngengaya. Ngengayazi ukuthi lo muntu ushadile.
1: Umfazi wami.
0: Angitshelanga man. Ayicela ukuphumthwalelo man, please. Kodwa umuhle yena.

0: Iy'nsizwa mazingibona zithi who shoot them, who pull the trigger. Iy'ntombi mazingibona zithi nangophununu, nangomunchkins, nangomunkuna. Bese mina ngiyahleka-ke ngithi
1: Ha ha ha ha ha ha.